jemen do go krange te na jen go no ta shankur injer pa do ka la ta chi hu mu ga la o do na li son che ka shankur ti injer pa do ka ti ra te jemen de ta ma shin z te ni ma ga nan cho ga ma la va ke mai vi na go lu ji che ga b ta ga ta ba ke mai go lu ji che ga to ne ta k sang ga ri chi cho pen na kro no wa la ma chi mu san ta shi la mu na ji ka ti ta k sang ga cho na ta ga 去省市就省些个月呢省市就省些个月能耐才能够省钱就入顿的子的国母去省钱就入顿的个月呢省钱个月完了当不能不去去去冷淡那可是省的个国母省的呢进入顿也那门进入顿也那几天而且马上呢省市三环的拉下来该有个买个到去三路通的这个家具 아지모에터데 산쟁거 무한데도 혼데 티능기서라 헤송거 무한데 치녜 간녜 있는 나 이녜는 말에 아 티 치녜 간녜 있는 말에 진테지나 티 다빠금 부네라 다빠금 부노데도 혼데 다 야마타나 지무 지무 있느야 구아데 고드 고도타 티도 코티레 다빠금 부노 미우냐타 고르데 Kursiga sigata a ngaje chi chi chi chi a dajig chi chi chi chi yuna ra shukha mena ta shukha yuna yuna ma ra ta shukha mena yuna di buwa lantik ta nambar ta kwa diga ta chuhuji ati kha ta yuna ra hui juzi na chuhuji ati kha la diwa shik tutu lu yak ni munga kha ta zi ni jama khtung tsu tsu shi khtunga butang da tirang butang da nalang yu ni yuna ma ra Kasun da sun khen nama re. Tika ta dho toba ye yin chok niga lama la kasun ni mbunu chi tanga ya da. Ki jima tang tanga zi. Kuwa ta jima tang tanga na. Ti nima te mbunu nima te ek tsa ge hara jima tang tanga. Angi tani jima tang tanga. La juu ji ati kato ina te. Khsar mbuna kasun ka khsar suhi za tani. Ta cha cha tika gini. Gi shuka tong juma to. Jikta ge shuka ra mtong ka. Jihtanga shukara matunga. Di maku tunga loza tani ksangara sungu kata na tanga nana chakza sungu kaya ko yambaga shinuwa gomo sugo su tani yamna khuwa nini, yamna naksa nini, yamna huicha huarikhan wana huicha huar tani huarikhan mana khuwa ra naksa kaga chito ni ko huicha chan chatsu yo yo tata rikshaga nana tama yanji milha mutang ziri ta ko chung chigi tani ksanga nana tanga tayo la ta ti tak odo lama na so la bu no de do kondi kan yu ne na thari tan jang yu ne ti chi gu ne ku alon kun yu ku pa ada de le ni gu ku pa ti to kholu yu ku pa no ti te ne ne ma re ku de ti che ne ne ma ku tsang ga thari tan jang yu gu ne te ma so na ku ni wa ti ku ku gu ne lama ku ku gu ne ti tak ti thari tan jang ma so wa Nyiwa Krishna Uttara Lama Manyunga de Chanja Raviya Dorji Tsangka Tamo Songyo Kuwa Tse Oyanchang Dasyana Sanchenka Jitsa Tapa Lang Nuk Shye Manyunga Mato Lama Nyitwe Nyiwa Songnuwa Lama Yuk Tse Songyo Tse Dukho Tata Yang Tukha Gaga Songyo Mumu De Kuwa Tse Tini Gunglu Sanchi Sodo Maga Ta Mu Minda Ktsangka Waka Longta Minda Kara, Tamba, Mer, Tse Ketsenga Lenge. Ti Lenwe Te Keta, Ketsenga Yonda Ke Nangna, Yonda Ma Chimu Tsaya Ru Kukia. Yonda Ma Chimu Tsaya Ru Ti Ta, Chika Ta Kachin Rizak Tangwe. Chika Rizak Tangwe. Nga Lama Munga Bumuku, Ngichi Lama Chizanga Mua Mua Tungra Chou De. Oja Tatanga, Jishin Buna Mlen, Ta Chichi Shadera Mer, Adadu buwa tora ta choo tsa. Ta kso ta ge yondama ti tilindin uwe jisa ta shuwe nyiga samba, mer, sha. Ti chayi ta ngisila ma chidang tsa ka mbunar. Munu ta ngisila ma chidang tsa nga

Ari tering sankna ni dana kung chu dan shi kan ka pran da chu lo war ta krge cha song zi dina war kum na chum chan tong wa ge yang chi de tering dan shi kan de krge de tik se jin bi war kum na mo zre tena krge kung ni sha pa chab jin da chu ta tering dan shi kan da ge sha sha ni chonya chu ti jin dam da den ja ka shu dani za zo ra tang tur da kan ra shir go ni na na mo ngi tan dre na ti jin ge chu da so pra chu ya cha ti kum da thon ba tong tan da tang ni ta na mo ge shu dani ta za zo sa jin na da tang

ndik da tang dong khula so kor nyu da ying ha chen ga ka chi ga ha da mai tang na ying ta chu ying nam la de je khong da na ra khong jo na ying sher chin da ha chang ma nga yo ni da mo chan da re la re ta na cho tar tan tan dong wa

0: ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Mangchuk ji lihtun shikinjir shi di chua lagji shi bi ndimba ji bir netil shi gipa ji gato ni. Mangchuk lagji shi ji di tangtang sijunga liki kapshu yin bi matzil. Jachi mama mangchuk warangi ni batub shi bi mgimbin tayang chakbar shi gi. Zidinga nyankil hanji, gongda changmi nyanba na huamjir jion parnun di ngibir da mgintong lagasin tang sihlal me bi parnun yingi shi ba di yin. Shunni namba chi chipan da chip chik la nyan ji, dam sara langka shi bi chanbi nang shi gyo yil.
1: Jie kum kynji rima yin, kori kynji zawa yin.
2: Ganshir jonsi alo lo chajie xera sinda pangvi, na su shtam chi po nya gaya me lishke chik rang lev yong. Tāshtā chēcī yīgnyēm shīnāng shīmbāndi nī gāngchūng xēr sīn lē cīn yīn.

tension chung da tewi jadu lop chung ge zhuku chung chung ci nyam lin xi nu ge xi le jiang ma wei lu si la si gu nun de che de guo zhi xi yu dian qin ning jin yang chen de zong er ga shi de yin chu de tewi xi chung keng ge zhuku chung chung ci nyam lin xi bi xi le ni ge mi duo le si gu nun de ni ge che de guo zhi xi yu Rienyong nibi, chukuchungchung tsu, na chungsi biga tsika chanchung niwa tipa ga shtika nang ayang lakshil shtamji tsigira shijung yu kwa zi cheta kwa zi siyo. Da nang gisi shijung, rijung, na shtama nyanjo ga nungu chukuchungchung tsangma ga yang disil shtamzin hi tengdi tipa ga shtila nyunja lakshil shtamji ndara shijung ga njina chapshin da niga yang shiga nyanmu, nyanji yoni, nyangi nyanga goji yoni tamu ga shtamji yu kwa niyi. Zikti sambari pihkar kunga nga na chung si pi deetang jenshi cho ni achi gangjin na chung cikbarga tanga gulo nuga deetang kor chi xishan ga si gunung da li kagsambaan da che ta go dik siyo. Tianchi ni xixim che lo, xixim ryo ga nuga chuku chung chung cangma magi xixim ziga nga yi pindan si gunuga jendun da yang go dik siyo. Zikta cho di sukan dang so na chuku chung chung cangma ketsiga nyin da mozi li shak tsitajig na chamore. Ri, dana chi di sit damzin ye la tangdi na chung si pe ga cik chan chung tung u jo ki tingjir ga nang a shiga. Pogu jar jim ge derin go zhigi u nu ge si le nyamu nda niga a chi shibta chi nyan ju yel.

Yeah, nyongni bi tuku chong chong so kongning jina chi shipi nyam len chang ma ga yelu zi la si gong nung ni nyen tang na dan jina mong chuka jiz ga nye mo zi ri tuku chong chong chong ma yang kong kuri yo tang na renga pasa pai la song ya mong chun na ha chang zhig chi nu ga si la nye mo tar ka ye ko zi gup jang ju ta ta xe ga chi ya shunni chi gashtali yin tsu tiwi si chung kong ga tuku chong chong chi nyam len si wi si la njigami to la si gong nung di nye na tang na chung shipi ga cik chan chung ni wa tipa ga chikin nga si ga tirang che ta go ri yo nu ga lag shi lag tam ji cha si zhong a yin ga chi nian ju yel

0: 야녕이비 두쿠총총소 공닌지나치 티바가 시크스컬럼니 르슬흐스탐질 아라운 젠족세고노디 년당나르 스탐질라니니마츨 크르겐제유크 르슬이잉 아치년당아 드나 두쿠총총 청마그 부제크만주고 리 드나치 슈니티스 담진엘라 포우자르경게 탑실리노게 시중적진 챵당 샬라시고노 아친디냐나당아 나총시비가 치근지기티 참바 리비 가르콩고나시주엘
1: Anna, Anna zgata. Chera shela niga litup ke choku hin zgia. Choku chamu zgre zi tanda. Ta chi masi na ngi mathung ni. Hchi ka sta po nyam shun da de ke kru nyam kre ni. Lira chama jin tan jogi jo ni tamu zg yin zg. Kani ge jin ta cham sang na ni arang ge doku ge jener sungi da yo zgia. Ari tar kup ta. Xilan disa kimda? Chirgin disa argui nuga jimtsin chasgin di toku chong chong samaga ki? Mahina shibta nyunda, po jargimga, chetang shili dung seni, chicho ri dung yu kwaz sheko. Nguan zgata, loshu jewi zimu, arantang zhentatang jawi, galaya zga chiyo zgya. Galaya teta si margin dung chini kira. Marga cishwa ti nara galaya teke chini tamo zgi yinzi. Arie tara. Nyema zga shtam malaga. Zimu ga galaya dung chingu to uor sung zgi ya. Zimu ga yang te semdi giri. Nyengar kananga si ma sunga. Hargumu anjil ma kiga. Tegi sem kri kono. Aguna unu ga kira shila nigi hinu zgini. Kanyira semdigi yeshura. Chirgingi shekyo.
2: Oh, tamandu, tamandu. Da tsama tsu anyiga lennayi. Anyiga jinta seju na anamyongu nga kori dalita. Adukku ga alayira shungma tamnir ya.
1: Da zizhi. Shilagira shimdangzgi jabdangi. Ya, da chukka chukka. Da anyigira semdigi yindiruku. Sungi adukku ga alayira zana shagagu. Da zinu. Chirginja thapa shungi, kanyiga sungi duku ga alaya zaju semtha jaytang ziya. Dhani wali zongta, chira shila nyigi nyenshig gaga jasa jahchika ranga ta, shugzha tsamjila sungi khsar chali, za zaga nga ma ta, zimu ga alaya ta sa dana yonu ga shkima jirchin, ayagchin ga zavra se gunu tishki tangi. Aranga rgamzik nga vzhigi abiyo nu kosonsi. Yenara, zabra ga chimta ta shiga shtambu inikara. Nyamargo ta rgunga shara nga prindu matamni tamo shkamu zda yintansi. Chara shila nigara tam mesungi. Nyingina zabra ga rgondamni yarnju marnju iri dangarjavi datsigya. Nyema zgata, zabra tsanga jenga shawar zgini ta, zaga zga cheche zgata jabkh zgina nga, kazi manga manga zga ligi tkri yungu no, shila ga rgitang zg. Tani ta shila chungtang chika zaga ta zungi.
3: Yaro zgin, chi nyungu. Ngar daku ga alaya, zabra ga ki tangi chema zgi zgi yoka. Ta chu rangi tab natsuk tena. Alaya ta tsara kira yungtav si. Da maayi ti. Ngay cho khamba kanyi si njwa go.
1: Da zi shenu. Da zagi chakagri. Da shjigi ala kyaam sungi. Shkanglag zoro ngan dar sik sik sik sik sik.
3: Tsetara jitong. Tsetara jitong. Nga tsungi alaya kira yungtav iya.
1: Da zi sheli da. Shira alaya linga wasonsi. Dizhu zige zingorno zhigini, ngoma zagati ngomtsir chiwi alaya ta shira kiri yungi, kira shila niga laga ftaytangno. Ta kira shila niga duku rga tangi, ghanamdang samdang sheshura, kirginga
2: 我妈挂真气。
1: 德子里, 是那个样卡顿刺安尼个日里, 这个的和地母参不过你, 是那个日当时。 德尼达, 切了是那个, 可你个三顿个人母顿团门当路, 是个而盖。 다리마실코리

Ejiba mga shukji ci nyeni nyina sa zhukbe di, Ejiba shukji lho shukka sudan dang zhewin tansim sa kata dianjig nga chupe kib. Jekun gawin nga nyi dang chumge ji, xeishtar ngugndun si bi dhuil marna nyibya nyeksim zanzong si sir. Sa zhukli xa jir, tangdi nga chupe li su wu, cuncha dang tigzir gongchung xe pa dang, chumgil ji xeir ngugndun xe pa, chumgil nipura duwe mong su wu, zanzig jang nga nyi chukka bihkung xe sir champub dang. Ani dedigir Yakubja denjig tala taigirin jiginin ziyo bir masal, huamjir danjig dang ngilatung koriga jintil mpeji jila xichin tewe sir. Sajug darna tangdiin gachu li donbi Ejibja jamang jabdin dang shirjija jamang biyara sotigin zinzong siyo la langkur dang xerndun chichi galman chintung jigichi sani ranga gormu dang shirjija gormu mungu demin chimgijin cuncha su zhongji siyo sir.

0: 你这里和他这个别气很深。
1: Chiji simkongni pilvi ghazimil jilagarji. Nga tu ghalgulib jihjubi warnanga ponirivgarjo. Warnang chinji poni chiji kabarlagiyol.
2: Ya sedengi nyankun jokbu namba, darta chechika nyelim tenjonshin bandi warnang chinji ponia ghi tatong nensengin. Chamdani chami alaman jgmu ghi Gora Jibzhi Sala Pilsi Urgunuga Manglindirla Sanji Nangzhugu. Andai na tang nguma galinci nga chukbu uzgi rewayi na laman jigmuga mangla zhenzgi rechada. Nga chun zoka nangli ngi zayi maanyi lugu jengi di cawa laman jigmuga Gora Jibzhi Sala Pilsi Urgunuga Manglindir gojgishi nikin. Di na tang nguma laman jigmuga mangla da rewan donkinga chukbu diga darta dada chichigin ramna nga chun lencindirla Sanji Nangayona cheche tkindindang chambi mundan shi.

0: Rendi Tony Gartak Jalin, Dander Shaken, Dancing on the Sovden Ba, Sezong Chapton, Dancing on the Sovjil Ba, Chizong Nigaril. Tana Dancing Paniga Gartakola Dandinshe, Retana Sunishi, Dancing Paniga, Jankashik. Warkum de Kenya Kinu in Jana, Adi Yarubji Sul. Deva Yarubs in Dana Chimuzgingook. Deva Yarubs Gunote, a cricket Luxulta, Deva Yarubs Kashasu Lesuta Chimuzgir. Ti kakurni kabdazgi gugusir kuk. Chinin gya kuta.
1: Ya.
0: Re, ti hanshini terang sawu chef sashilsge kyonu, ta warkumdagan ranshi antang sovgil pastawar songina ku payil temshin sachani yongna yin. Ta ngonshil asamga chanshini ta tak, ta ku nyebgi kongni hrtam shali, tabgi kongni hrchig yigitgi yongna zigman. Ti hanshika ingina kabdazu chepo ye khina zigman dara, ta najun maazga fkindil ekyu gu chela, ta tong ingina temshin sachaga ta najun tigindamazga kili yongu. Tigana, ta namba ki muhu zigtani kartak tukwa maun tigana, kir namba zu ingina ra yung shika maninga. Tigana, ta kir namba zu ingina tuka ayuwa, tiga kuan dungwa ayuwa argena yiri, ara kawa yiri, lungar gena yiri, kuchik shikdana ta shiga ziri dali, ku kartak ni tuwa yongni. Tigana, ki mukhuti yitangna ra yung kir namba gichig, ku kaya koyungri nangyo ziri dali, nangana kir namba ta shiwa yawu chongzik shiya tong, shiska laman dinzik shiya tong se gu, tingi kir namba nyalama chik shina yin. Tana shunik shin dandar ngu som yu yil.
1: O rego, tangi toja karka ti ngong za zi, zong arawa tsi ngak za tong, kya lami elangu tori su di, sheka ki ghechon zidi, gai na wa ngong ga to kawa ya sa zo lo, sa tak mong ga karjam che sa zo lo, tang shin bu nik jia yu sa zo lo, to rachi shir tang sab sa zo, se zhong man zho shik mo, shiba khtam ka pa sa, de tari chimo xa na, no ma ma su, jor ghe char zon de, Кто аулла дусатанча мажаму тартаксаанча я сачан тортондо ма нима халло гонч цогаярыг юр махарсэрэнтэ сэнгогортанча шу цогаянчанта картын дуузэхчэн онт

0: 자치 덴비 년군적 분안바 다르타 체체 센신은 군운데 촘친 드라글렌 챙힌 참더니 챙금자가 셰피 안년실즈 지나마 고디시요 체척게 냠세지쇼
1: 엔 초도마 함단 촌춘초러 군군 촌춘초러 군아군데 맘초터마 크르나르 군여다 녀근 차서 인닌 고다리가 토트 조서 인닌 촐고니스타와 테드닌 Tan chun chun chola sa tung mo ching chul sa tung mo de mam chu ta map kar nar sa kham me to ko chi sa yin ni kan sa nam go to chu cho sa yin ni chul go ni sa wa te dun yin ni chun chun chola wa na ching chu ta wa na yang wa da zo ching mam chu ta map kar na lo yim de ko ngar kla jo sa yin ni ki kor sum go to chu cho sa yin ni chul go ni sa wa te dun yin ni chun chun chola hg la ching chul hg ko hg la ke tong ching chu Tahila ketong dazu mam chuta mam krna akir davlan korsa in nin chul goni stava te dun in nin chun chun chular gohlar tin chul gogor gohlar tiga yig chin chul gohlar tiga yig dazu Tahsin mam chuta mam krna yang ravar gobjen da sa in nin chul goni stava te dun in nin chun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymu chin chul tafla yoymu dazu Tahsin mam chuta mam krna tapchin tamar gur kur kotang asangar mu kur chimg tsgna da khatla ni go tso yig no cha cha ni gur ku yig no ma sha mu si lan kor sa yin no chul go ni sa wa te dun yin he tan chun chun chola ha lan cho ya ha lan chok go yin ni cho ya chun chun chola ma lan cho ya ma lan chok go yin ni cho ya chun chun chola xiang lan cho ya xiang la la pu zi gen cho ya Tan chun chun chola rong lan cho ya rong la rost du jav nin cho ya chun chun chola sin lan cho ya sin la sin zin go nin cho ya chun chun chola dav lan cho ya dav lar nyang ke chi nin chol go nin seri sha ken chol umma hum Ya ta terang zo na ma ti na ni ma yang ka sa ya ti na ti chul ya ka war na zar kir ke jo wa ya ka hin sim chu qi ni ma sha wa yan jo ge ni ma nur chen chung ge ni ma de Ого ча ижа тина ижа якка ижа нима хандар ячи джойонжа тина йонжа якка йонжа дава циндари тачи джа тина чижа якка чижа каркан хиндари тачи каркан хи якка нанга ажана би тгта да хе чамри ри лонра ngartang na jiga chena manda nga jashu simi ko wa wi jin chang thami tsag tsag na nga mar jig kamal le shoni Tanyang nga shaga chena minda nga hara haki kwa wabi ora singa tsaqtsa nga nga mafshil kamila le shungni kyanggo na yonir gamba tonggar mara chenggo nga tsikchin chikna kwaf kyunri magna. Ta kyarkil na yonir zhona kya kya lofshir chenggo nga tsikhinin chikna nyangchiri magton kyarga na yonir omu kongtong ra sung chenggi kargutan konggul mail konga warka kekhib mail parung nanga dargin mail. Ta kyo nyan gan chuan ban jik chi ga nga xe ke xe li xiong chung ga nga kar chi war ke cik bur ke jip pa nang ga dar lang ga ka ru nang ga chang po ke kim den suh chi vzak da la chan gu. Ta ngar jip pa nang ga dar chik lung a kar chi nang gar kik chik lung ra nga da man dar kash ta zgir ji ga ngin cha man chu ga khtam zik xe ya chan jik tin chay pa khta pa xe pa zi nun da. Kankar se man char ka ni nda kankar se man ha chung chi tar ma ke ke chu ka ni chi tar ma ke ke chu rung su sam cha tam bar gyur ka ni. Tāsū samcha tāmbār jūrūnya samcha tāmbī kūkhāni sīrī shakān chulū māhum. Yā tātani nīngā tārvānam samzū chikshānā tūngu gī cāng yālā chī tārni sīkār, jānag yālā cung tārni sīkār, kibjā wālā gīn tārni sīkār, jī kūngchūng wālā wūgmā yūngni sīkā, wākā wūgmā tāni tārni sīkā. Lumbung karka warwa yini sikka, wakka warwa tani tarni sikka, jazamu karka wugruk yini sikka, wugma wugruk tani tarni sikka, jishtawar ngabjian rona yungni sikka, wugma wugchi tani tarni sikka, chushakcha manir zunga shinni sikka, wugmar zunga tani tarni sikka, tig nyinga tarwaag namsim yinni sikka, tani nyingar goaag namsim yunni sikka, nyingar goaag namsim zuchikshanna, Tan cho kan pen ni ma shi chir gan zi ka tara ji win cho ka chak zang zi gan pen go si ka sha pa sha ni sa ra lo nyong zi ka lan zi ga ma sum hir tun dur tu zi ga yi go si ka Hta wa yi ni la wa ngak di zi ka lari lang yi chang ri shkorn chuk zi ga yi go si ka Tak ni ngar go wa nam sum ga lor ji yin Ya ta ni ngar ga wa nam sum ga lor ji zo chik shan na na ma ka lang cik sa yo na am nir ga ni si ka yi gra li shka yo na an nir ga ni si ka kya kondo

야 냥이비 두고 총총초 전남바 데모이나 다스타치즈가 산지 능진반 된게나 초릉의 워크룸 챙겨 온도의 감성거나 총치 두고초치의 고지시비 디줄 카르마 납지랑가 나총시비가 체크 타동림친인 안지나 두고 총총치의 리트고 두고 보자지미야 다나 두고 총총총마가 영 공성거 와르근데 등스니다 등이 나초 터몽더근 노가 제라 총총 나총시비가 림친가나 시죠 나리와인 Ri tana tuku chong chong chong ma ge na jur jur ki sib ta nyun ja po jar jim ge nga wa sim ge ngun mai lan di ga tanga lag si lag sar wa zi chanam ba nyam chili ya Ri tana chi lag si lag sar wa nyam chun ma si pi yar huan ta liam tsung ngun ma ge chok ke lag si lti yang chir chi ya jung wa zi na cha mo re Alo ngu na yo nu ge tuku chong chong chong ma ge po jar jim tang san ta ha chi tang si khan dun ju yi ko Ri tuku chong chong chong ma ge jar jig yo la 原的那代呢几乎跟马地巴人让人的这顿没多将让人我真正促进过日子给弄得了啦。对的那敌人进来用护扎金哥撒下了十个车呢不加个能力塞一个能力的米撒下了撒瓦子给切的过这个西游他那这个穷穷苍马个十多年的护扎金哥他行动就业。好路等的那马米经南京的里三八股 wabi siya maa si jing kaatuk nye li zhuwa xi yisi. Ri, zhuku chong chong chong maa ge guo nyong zi. Ri, lop chan yu gu nuk zhuku chong chong mong zi ge pa zir sar cha lak shila lo zung yi ca cha yu jir. Po u zhar jim ge yung di jin nge na da kem da gang mong zi ge shkan ching ger gang ni rung ge khali che pi wot gang mong zi ge kiwi jay dam ra nang gi si sar cha lak shil che kang shtan chi la su kwa mong a zi olun zing gu nu olu jor gu nu nang gi si 아, 듣고 청청 망아즈 그 젠든 글람나 아니 할리조노 데치티라다 엄마 쟁극 싱아르고 시그 듣고 청청 모즈 그 랭가 파클 마이긴디 바파이 코노가 남바나 시그나 시그 냠가나즈리 리 알루팅데나 마르미징 가남브르니 아 남지르니리 삼바쿠 와비 시 마시징 카토니리 조아히 세고노 다 데랭가 럭신덴지나잉 치치 이코즈고 중아 아나르집칼롱아 마르케라 nyambi waka jili jambi nola nyar yu nga riwa yin. Nang gisi alu tang dana marmi jing, namjir nyali sambaku, wawi siya masi jing, kato nyali juwa xi se gunu lakshil ndaga, ta nang tunja, nang gisi tan tunda tsangma yukuzga xi giti gu. Rianyanyibi zhuku chong chong so, shuni po uchar yimga tangdi na chong shibiga salim singa nang a, chan chong zga xisimda mo zga cheta go zhig xiyo, dana chan chong ori eri ga, dan gina nang tun arga di zga sang ma ngu chulay juyel. Ya nyanyibi tuku chong chong cho na chong shibi gatsilim tsinga chan chong dungu joki tiginjir tawazga cha chonji na. Ta nga tsi joki tiginjir ga kalimdani langa jarsila ga shinyo nu nanggi si shila ga samchiyo nu ga tuku chong chong mong zika tamong mayimbi shila nyamur ka. Hondu gui kamsum ga tuku chong chong changma zunza bayda tingi titang namba ginda na chong shibi ga tsilim tsinda la jab jordang dornang shenking ga chamdag da losu ga li tangna yonu ga gergin namba mangaz ga lak jikir ga yonar Rietana da pama tang gergin nang gisa po jarjim changma ga huwa nyam shibka goni nga tso ga shichik changma ga juantang da ngundu yi ju nang gisa kachu ga juantang da da ngumju ga karki kashtag zikchin yonda da gachin nang gangang chindra la Rietana juku chong chong si chuna yang langa jirza la ga shin yoni di shukwa samchi yoni yang na juki tinggir ga nga thaikar ga shik samkinda da yona thaikar ga po jarjim an diwa jinay chu Tani inje na chorang nika shila samchi ta po jarjim ah karna yang chukwa go. Ri tana thangdi joki tiginjir gana nga ta janchin zhungdil. Tanda inje na kargi yekhil khil janchin zhungdil tibi jadil thob chunga ta chanda zung. Janchin zhungdil tibi jadil thob chunga joku chung chung tsi nyamlin si nuga shila. Jiang ma ayalu si la si gu nunda che ta gu zhig xiyo. Di an chin ninjina yang chen da zung ar gashtu li yin tsu di bi si chung kheng ge zhu gu chung chung ci nyam lin si bi si le zhig mi do le si gu nunda niga che ta gu zhig xiyo.
Ariyanyangnibi Tukuchongchongcho Nachongshipi Gatsika Chanchongniwa Thipa Gatsika Nangayang Lakshila Stamji Tsigira Shizhong Yukwazi Chetakotikishiyo. Da Nanggisi Shizhong, Rizhong, Nahtama Nyanjoganugu Tukuchongchongchangmagayang Ditsil Tamzinghi Tengdi Thipa Gatsila Nyunja Lakshila Stamjindara Shizhonggana Chapsindanigayang Shiga Nyanmu Nyanji Yoni Nyangi Nyanga Goji Yoni Tamuga Stamji Yukwani. Jigti sambari peshkar kunga nga nachung shipi detang jenshi choni achi gangjin nachung tsabarga tanga gulo nuga detang korche hishan gasi gulo ndali kagsambanda cheta kodikishiyo. Tianchini shihsum che lo, shihsum ryoga nuga tukuchongchong tsamamagi shihsum ziga ngayi pendan se gulo nuga jendundayang kodikishiyo. Jigta cho disukan dang sona tukuchongchong tsamamag. ཁེ་ཙག་ ཉིན་དམོ་ཙི་ལེ་ཤ་གཅིག་ཏ་ཅག་ན་ཆམོ་རེ། རེ་ཏན་ཨ་ཅི་དེས་ཏམ་ཅིན་ཡེལ་ལ་ཐང་དེ་ན་ཆུང་ཤི་པེ་གཅིག་ཆན་ཆུང་དུང་ཅོ་གི་ཏིང་ཅར་གན་ང་ཤི་གཅིག་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གཅིག་ཏེ་རང་གོ་ཅིག་ཡོ་ནུ་གཅིག་ལ་ཉེ་མོ་ནེ་ནི་གཅིག་ཤིབ་ཏ་ཅིན་ཡེན་ཇུ་ཡེལ།

Guni, situ uwa zigindina tsiga nga huchil ziri lonsonsi. Adjata konu zigini, harangu chaku hushchigni kira, hujigara mahti ngana apri sonsi. Karchu ti ti ti ti ti sonu lawar zigini agamu ziga titangziya. Agamu ga harangu chaku nrogo norigi. Chazig maanyinna doli yam cari, zwa sungi. Yaar uchu, chachu chazigan rogo yoni. Dazi tino harangu ziga. Chil suy nasg tuan ta ya, chil suy nasg tuan ta, harima chi chi. Da zino, agamu gara chin dayi mahi, haram.

0: Zirimjia na dun tagatir jishyung tala dirim rangzinjia pandri rangni mangchukjia thomnang dang dirnang vintil ngang jimtur dang. Steko zunga tangdi chetun tagatir jishyung di munghi lingin gachinda zini zongyongjia kurimba yuanba yangjia lishilba nibya jaksam chetun gilhung gojig chondar shikba dang. Zongadgichim shibshir stasi wayung lankang yangjia tagatir jishyung li rib zi dang shangchin yunga simna naga nijia xawi saitu zuwaran jishil shikang shangshik dang lobsu chotin daytang doikang zikishin suwan gani di kag jitrik dang shangdang zongdilar gila lingan gojig namu shibar masil lingan jia caizhi dang yongjib jia dijil stankil shide tagatir jishyung xawi gangang xawu yungwa dang donchul lagbu shibar galan shi Тагатыр жишчунг гожим шивар мансуг жи таркал данлэн си. Стэйкуг зунг чимцанг ниче ниртун ябжа дуэндэн ла анатун кунхни данлэн саджиг синни дидан намба гэнд рэйсэ сэрдуг тавлам гэгмэл юнгар си. Гочи жи жуэзи нган санлэн дан жуэзир мгэни мансуг лан цамжи си би жэнсул лагатыр си ба дан лапуг чанжан дан жэнкэм дэрэнжиг касыб шарга динжан си ба. Дэкэл дуэндэн цайзир лэмэй ба. Rokijin tongqi chishi caizir lhaimei bazuwa mbertuna na dun xorzungni chagtur si la. Dekang mongbi nyamdilgi chimtir si di gyudun dang diwayo bi keli dang ganchi li kongji dijil dar dagtir lagji si bar ganda dang.
1: Adadig bi ci jibdan yin. Chorung xiangxin chortun da detang ayun lhankang ni gyurwek nesu dana. Ganyan laramnil kamuni ki ba dang, kamuni yarsha si bi nipa jimturu dongchil, chorungun shangxin laramnil ngugdum juji, shangxin chortin la detang ayun lankang dang nyamdi. Chorungun shangxin ji ganyan laramnil chabxin tomar yarsha si bi, lekung dang mandar shiarga dirbi chorti shetib dambib zin li jam. Shiarga dirchuk bi gnetsi dang, shiarga dirgil, pshichag shiargi nangdun, dimin shiarga dirbi gjirmusugu kaxilab zidi, aramnil kamuni kirtog dang, tagchu ji nipa jimturu dang.
0: Zedinga Nyankalanji, Sanjir Nyamzhuk Lechenshal Charsung, Lechendi Somzhigba Wandi Shabdang, Somzhig Gankarwa, Sonam Cairangdang, Somuchil, Darkilwa Shiglu, Zichib Darkilwa, Ngchig Cairangdang, Sonam Rinchenyin, Choshi Lhamudang, Cemgunjian Niji, Tienambi, Nyanamda Zhunbayin, Tade Mukhi.
2: Lover Donchin Jomber, Ngongguk Shede, Vchivi Denjig Lan, Gansung Shegi.
3: Denjig Tonchil Shepir, Meriridin Ganchi.
4: Chomchindara Langag dansum ki Chomchindara
5: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
4: Chomchindara
6: Zarsi dambi sankhanaji chenambi gankam zang Tidarta namba sug sernin navi jant nyan langlang gjo jimba da nan song jang zhuo nyan chen kheng wor ke la long chen jie zhe bi chomchin dara xi bi le chen yin zhuo nan ba de na da ri ge le chen di nan de yang a xie yang a de jin de song ne jang zhuo nyan chen kheng deng zhong gong zai gu zong deng deng zong meng meng shi zhong ni ji zuo zhe bu deng song ne jang zhuo nyan chen kheng wor ke la long chen deng an du nyan chen song ne wor ke zha le jang zhuo nyan chen kheng zai gu zong er ge ni li si le ye gu jang zhuo nyan chen ju Stekuk zong ergini kanchi jing gandrib sibi, shiba gabotangmi wajje tanhui danshin jandir shkam gawi. Kag zirgawa dung, dimin donlan dung, gilayang, zirgji gobri shubi chichig tindin dung chanbi mundin shi. Dina tumin namba sug, shiba gabotangmi wajje tanhui danshin jandir shkam gawi, kag zirgaba la san rukshi.
7: Sabi damji wamuk chardin.
8: Chomchin sennuna pashchi ya gulohshig.
7: Mipu rinzun jia loosung, warib tsardil jia genum, zhonghui pashung ergini.
8: Bungam zibjin cha chum meto, ngagam zibjin ksibih damhui. Damjungu kong gangdang sangwu yen.
7: Tam jirin tung a jian kam gair mal yin.
8: Argini arang tung jia mang gul.
7: Kamang sul argini jik zi ul.
8: Sipa gabu tagmi, wo jik tanghui dan xin jandir shkaba nga ba.

0: Ya dina shuni gichi kaartag gili dandara shinkhina ina danshik antag sorga wa chatuga namjil tserangra danshik antag zhabcha wa ayambam traki niga kaartag tanga danshi dina shuni gichi terang danshik wa ndanya ga ktanghui ga jojan diya vjian len juyil Ya shuni chani ga terang tamshik ga jojan ina zatsang jgithin ga kachin ramzhin kurtari sauda kota Ya, ina shuni dadir ga ngu som juyil.
1: Oh, yanta, shina kankara rabi sonchang chigi, nang na kongyog warsam gan turman chigi yosanda ni. Derang chatog lozawi, chig tunchin rinbi lam gaz fiyadi, tun norwar jam tsuktang gaz lenze ji jim tsintayin. Kel jang chag nang ni, mruk chag chag yi chirong yi, li nyan chan nang ni, htag jang jang yi chirong na yin na zi jiri. Kachia fiat zia jete ha li pa ga ka mo zre ze ji jim tsin to mo zre to kong ja zre ti tang kai ne yin nan da na to ko lu tu kla kang rang mo na cha rang ba man bam tha ni che go ni khirp kar ki ra ti so ka na mu i man ba rap to sir no ta ta ko yig mo yig me lo na nga ta ko ne tang mo tang a lo na nga then ko ne te yin na kachia fiat zia jete ka mo nong ga ka mo zre ze ti ko chik sta wa to ong da pa ta yin ze ji jim tsin ta re तो ये ना रंग चिनक तमा कोरम दियोंडे छुट्ट निगा जुंगर दियोंडे तना छज योंडे तितंग का ये ने ना तम को छेवर ना अंदर सो माखी तंग ना तम जन ना अर्गट की सितुक थको न रामजन तो तावरे जे जी जमसन तो मुजरे तम को छेवर ना अंदर सो लाचुज श्या गो ने ना ह्यून कर छेनरे मुचुज श्या गो ने इन का ये ना कोमसी कर छेनरे लॉर्ड जी श्या गो ने ना जपचा कर छेनरे Tsingan zib yogu kaini inna nuncha kar chenri, vyakar zib yogu kaini inna njamcha kar chenri. Karchin nga te maftin chirung yi, tsewa meni tsikshe di, tsemo meni lungchang na, jimtsin yon maare zegi jimtsin tamuri. Rida na, tera nga kaap sawa pi kacham juk chakchak zi yejyo no, di sawa pi charwa chur jik jik yejyo no kongri di di. Zatang jimtsin gochi, gho u nga yang nyang ziyo no, shankar nga jir nyang ziyo no, di stang nir chik shod zindu chirong yi, gwanzin pasang ga katsan bog nam chak tukm pen pen ziyo, song nga rmar zir ka ghab zog zog ziyo gina. Tayin di ngin di stang ni raka wa zi, long jina zi, chik chik nir ni zi, chik shad zi jimtsin zi tumu ziri a. Tayin na zi jiri, wud ka wa jambu, kukung a jambu, lakam chang a jambu, cheke sang ap shak ka yin yin na, Chum za chang za zidang ka yin yin na si yin na Chuk chik tari sum nyam yin zagar ngab chan katsar yi Tela sem mur jatan yi Tan dobro ka kalu kong ankor nar Ga wai kong ka ngara tas ankor nuk chiron Gar gar chik chik layar ka khwar ta wazir Ur nan do jiray aap sam chik jim san tamu re Rid dar mong shi zi gog zay ji jim san tamu zirin Jim san da mong shi su ni ta Zar da ni gam tun go no Tani ar jid vip chuk ta tam chik ta ngal Hup su jab luk ta ngani ma yung tang ka yin yin na Des chi zi ma yung go zay ji jim san tamu zirin Ta yin na ta ngu ti yung go ma nam ka chen ga tuk ma Cik jakar ka ka ghe zay yin dun sa zi Sung ara wa zay nag zay nuk chir wain guk sa zi Yo sa wu gong ri di di te Tumaan da chagab shak ka yin na Tung lai ran da ga lung ran ram kaab chuk gog Lag nor van ravi yun dan rjang kaab chuk gog Dish tang re zi ji jam san tamuri Ta yin ka yin na Terang ni cik sa wa jan zi fiuk chigi Shara pa jan zi lup chigi Shalong chalong huk chirong yi Shamo na shtag jab chirong yi Ud ka wa jan bo Gu gung a jan go Lagam chang a jan bo Cheke sangam sun ka yin na Kena rachya tsaatang gong kori yugun zi saazindi, nang na marchir tsaamsam gong thobjit yeg saazindi. Stanur luksam gong tong rkaamang saazindi, rjaachye saazindi, rjan tagraang saazindi. Yinna, oya, kiawa ngamba tamchit pangayi yekwa tamchit, ndumduk cherungi, fiyapchit yekwa zika lamkaatean rojit, kutawu nang ga yon nyang yindi, fiyankar nang ga tiri nyang yindi, wakir hukka gadoomaa yindi, ziji jamsan tamuri. Tayin thago didi te Vipchuk thamchit lhubtra vishigandik chirongi Dalam yiku zhigab chut tharjib Taak zatsangan jingtsin zhejo, deshchit zhejo yinga Nima vishint kharung konu, urtava vishint tsiyung konu Kaantsuk vishint trayung konu Nima vishik kakacha shar se yinde, mabdunga ramun bar se yinde Zheji jimtsin tamu zhre Riddana Jing jin ta ma yu tang na ni terang kyo nan zi gu zi ca gu tuk, jing ang tar ka zi hang gu tuk ta. Na sa wum nan gu zi tuk, za sa wum chuk gu zi tuk, kong re di di te.
2: Yarego tate nakje khman jong shigmo ta spartam ge pasande tate rang golgma ba kagsam a tarep kon khu pai chigni chong hom bo ge yera ga yon ra ala brang prashi chil a tanda ta tam ji ge sha cha chang ge ni ta ji cha chang ge sta tam chil ala shab ge yela ka ta da le sha shi tam ma ga na ge da le ji ga tan sim da ri ge chan zan ga na ge ge da le ko seri ga la khun ro nam bom bo da le ji ge te rang ta karen dan ra khshab yo ge ta so ran dan da ji ga yo ge Tai na kangri zene na tansim ngan don zen bagir tam da ku zeni tsak zigi ngan dan deb deb zeni ben tsana ngar ta khari ta ma ngab shik zono ngain sim chu yang gor nga zono kangri zene na ta za san dri ting shon ni chi sho ze ko ka ta tai na kangri zene na kar ge chi orom hom dong hom ta sim zer ji zono kar ge chi horob ze kar tam ta ko dib shan ne chi hom dong ze kar tam tan ra di shan ne chi hong in ze kar tam ta ko ni shan ne ri chi horob ze kar ta ma nya na kan kar on ra ge sem ne nya ne chi hom dong ze kar ta ma nya na kan ta long ra ze ta le nya ne chi hong in ze kar ta ma nya na kalang an ra ze dang nya ne ri te na kar ge chi horob ze kar tam da chi mo de ne ze ne ya na gu tang kar ka na pa cha tang kan ar ze ne da par ka par ka chem to ye ne ga war gu ma ma ta ka yen ze ne yo ne ri tgron tg tg nong ga mar chi chi shen ze ne yo ne ri chi hom dong ze kar tam sha na dal gar gu mo gu su shang tga tam da ze ne ri da par ka chi ma ye ne ri shog ni tga ma ta ka yen ze ne yo ne ri tgron tang ra mar chi chi shen ze ne yo ne ri Ti hong in zikar tam shana shapir ngo mir gam patin da zin kor kor da lim bab go ner zir zir da li ta go ner gir gir da li ta go ner gong gong da li mi go ner i ta na kar ke chhor bu gan zum chko ner i zum chko ta kan ner zin ya na ter ng sara ka par ta ng chok da li a dora ra mo ngo chu zi da li chana ba zo a sa na zo ta ga na zo ji shana ta ja ni ko ko na khwa yo ner i na ha ni ko na sha mi yo ner i chim chong ma ko na dang yo ner i tun chen bo ko na sha li yo ner i wa ta ndi ta ni zer jeri kar ke sa da li tun

0: Kona tabi onari, tante mo gastang na zir, chihor mo hom chong hom tak sam zir kono, karawai ran dan dee karo onari. Pichir sung dali chok za chang zir kono, da rongmo shay na tang haro sung dali tse tsika za chang zir kono, koka tsika cha ya zir kono, tse tsika to ya zir kono, da chok chanchin hama zir kono sung dali jiri, ta me pak langa zay dali, chok shamo chaga ki dali jiri, oya ta kong rezi na ina, pla long ki jambo long shi dali, chok shik mo long tam zigi dali, kari yob jika mo tay dali, tiksim kor jika si dali jiri, oya ta ngoma shay na chori arar mra zik changi, chok yasim jam chong ra zik chi dali jiri, Chu tan sum arar gin tapa chan zik bjen zin zi chu nir gin amara chan zik khun zin zi dalib jigi o ya chundi la ka nir arar mra zik chang cho yes mra jam chung da zik dalib jigi ka za chang zer gin demo zik zer geri o ya ta che na sum da din kang re zin na yan ta ge chu so ab jig na yan na zer geri ta ni lap shi ti ge mo ma sha na alu kan de lu ko ri dalib phang lu ka kham che ko ri dalib jigi o ya ta ni ga kang ga dalib na ga kang thne dalib sha ang ba chu pa ta chin sher du sien ba lag chi jong ni chi ge ro chi ka ta na ta kang ga ma ma zik la go na ri chi mo san da zgan chon na zer geri Oya ta ngoma fshana kaksar ngoksar jana aksari dali, karkar komba jana arngam dali dali vjigi, ta chor jaya masha ga ngor jaya ga gaga zi dali, yib tamo ka mardam ka agam chong dami dali, tandi la ka ni kang rezi na, anyi ga kang iga dali ko, nanga kang tani dali, sa kang dali, nyan san rong kang dali vjigi, ar ngabi ka jiga dali, to me jam tsuk tang loga dali vjigi, oya ndi la ka na yang shio ngamba lao ka, cho pashtak jin lao ka, ndazo chong mo shana, ki kong ajin, laga chong ajin, siam tang nyang ji sem na yo ni, cha tang o car dong na yo ni, ki kong ajin, laga chong ajin, zi ka fsha jiga li sim zi are tari, Tichu ho sum tso na zung wan dong zi jo bra, pshankar tanga hong wa tuk zi gintan ratari. Ti hara san chi nirchi po san ra zan tso na zir jiri, oya ta ngoma pshana kang rizi nan jong jong nigin jor gui dali, ik sami ngar gui dali vjigi, oya ta sa kang dali, nya san rong kang dali vjigi. Ta karchil ha sa hai li dali, kan tan ha na nyem tali dali, yamu za che kang yi gui dali vjigi, ndir tang ni zir jiri, fsha ngan pa, shio pa tak chin. Yang che na son chin ha ma gu kang rizi na, chori arar bu nar zi chang e cho, yasam jam tso nar zi chi nung ta, tong zo la tong gono. Ti hara san chin qazam kunda kyarga dung dung dalib jigi urjit zi kono ngoma shana cho shechi gilo ma zi okomo cho nang chigin diwa zi okomo cho shtarara cha kirtala zi okomo cho ji cha ka kamo zi okomo kantro yina cha kig vatnam gungo jig nari taksun tro yina hama lan nari la urjin dar kan dangar jig guga nda yina karge kan rina rang rang gisung dali urjin da zu sema oya adig nda morib jig na yina nda sung dali tambi lan chi an tenga jik tenga ma chi an tenga ja kip kirtan chima an tenga chilig malik ganga tang nip shana nda mam tenga mandrika Tai na kang rezi na na za chang de gong de a jia yo ni nian ke za chang zhe ji zo na ko jie mi ni nian ke ka za chang zhe ji zo na ni tong ni za chang ka yu ke zi da li qian chang ka yu lo dong zi da li ji ge za chang zhe gong de ke ge song zhong xi lo ge ti da li ke xi la pa zi ge da li ji zhi zhi ge ke ni da li zhi ge zha ra ke ni da li ji ge jiao xi ga mo zhen de xiong xi mi da li de xi ra gong zhen de zu zu ge da li ji ge dan de ni ten de ge hong ya niam xi bi da li zhi de ke ka jia niam xi li da li ten bi le ge dang dam de de san bi ka xi ge de ko ri da li ji ge jia de to jia zi ge gong na ma de ge ta ju na de ge na zhi de li ge san yi la tung ta jun de cho chi po sa zan so na chu cho chi me mo sa zan so na chu che ni ker ge kang re zin ar jap to a pin kro zin ra chak to a pi eng gen zin ri te na ker ge kang re zin na chi po sa zan so na der ge ko hong go mong go ni hong go go to di dal ar char char cha ga lu dal der char char ja mar ko lu dal di ji chu du mo kap shi xie ko re dal di che ma chi kam to chi ga je re dal di ji yang sha nga ba cho pa ta chi kang ga ma ma re lao te na kang re zin na vision ko ra zan chang na de yin xin zer ge ri o ya ta gen de chu pi sang ge cha song na yo na re zin na yin na chi pa man de lo me sa xi ge o me man to chi pa kang xi ge yo oya jigde shei cha par mar to pa tam jin kin chang da la ga ru ni to song on ri te na kar ge song da li ji rang gi tin ching ga ha ma ye na ra o me ti rang ge shom we na ra o me ti o me de song da li chi chung da li chim za chang ze ko no dam jig ten ge shwa song da ye na jo der chi li on re ze jo a der chi ze ko no de chim o de na re ze na ye na o ya ti tang na pa ken to rang rang ge tam na li ta chim a bjen tan ju ge yo na ri te na rang rang ge de ngi sin to ko ne rang rang ge de ngi sin ma tam na chim o de na da de ni nyang chi ka bjen ma de na ri Dir tangani zir jir chim za chang zir kundu dam chigatan shungi, tenbo yi dana yana dir chil yo ka zir, say na dir chit dungi nige dir chik yo na samnari. Dir tangani zir jir tansim kang rizi na yana, tashtim maa fshan nan do meka, ta nyukwa ga na rin meka. Oya, di tangani zir jir rong rong kisung dali, ta kacha nyong nyong zang gong nga chang na zaro, chong chong zir sa chin zom na zika tangajik fshan na, ta ndo na kang rizi na, chi po san so na, mo san so na, oya, to shin chi shirib gir tangani zir jir, ayang chim drab zir chong na zi yin shin zir jiri, Oya, ta shik chamu na na gud me la dali, mali shtang na nil me la dali vishigi, yangani yangta, yangani yudata pewi, prashir delga shi, zir jo tayin.
1: Ya, ta na shuni ingi na, ndarishik shandama gergan na ba, gan ranshin an tang sorga ba, chatuk namgil tsairung la karma te to. Argatang tang chung vizhashchiga vgyal, argatang tang chung vizhashya abdan, argatang tang chung samtiga nyi, argatang tang chung vizhashchiga arga, abdan tang tang chung abdan dan abdan. Tīnāng chī tōwē kārtāng ar gātāng tāng chūng ab zhēv zhēv ab dēn tāng chī amāwē kārtāng ar dēn tāng tāng chūng ab dēn tāng ab dēn ādāng jī kēn jīg tī tōwkir ar gātāng tāng chūng sāma yel tūgirīl.

ཁྱི Tianxinagji dan dangjigin nanja, torjigin nanja, taji kangin nara kargi, danyasik shuksum tawra zi shenam rik. Tianxini, uchu dan dangjigiran torjigin da tawan sonjinayang, rangang maungwa ga lamkazin nanja yang na rangang ga maungwa ga somjim ga dajirim gangi tandani, yang zi gaz zi anil gachin zirzi nara ma shujime gdi jenga garga rangjigin de shiko nugu lochung namba ga rangang ga semkim da nyom dhigi da jiga shiko nugu kaabtuwa zige zige da maatsawa dal marchiga dali jigin de namuri shi gyun da hachang ga gachin bora dianchini da gichu jigra ga shenang da niyang lochung namba ga di gin ta rangang jiga shiko nugu kaabtuwa shuk ganggang zga nyam jogra dohna ngay gwen na dianchini garga jigra ga nani jiglam kandari shtza gwen na da so su zun sonjina yang jikta kwa yin nan ja girgi namba Kalin tsikzi yeju, dayang hachang ge gachin bori. Rerobo nan pati yang ge, derang nipzong da tang nyin nasam shizga, rangjig de shiko nugu lochuk nan ba ge, derang gilin tsindab jiliyang, deo zga yata sawa zilin tapi dahi mwondan shini yin. Rerobo nan pati na derang ge, lintzen da ge, yang nang tun gobru shaitang tang, di tsuku gobru shaitang la, suwa ngay gong ni tsam juu zga rak, di tsuku shesim ba, di bishin, di na shunik chi di tsul dam zin la, derang ge tsam ba, so su ge nang arang yasa shik yo yil.

0: 단 딩이 탈람 바빠야 지나 너좀 손자 지금이 이런 그 다 임마 땅 파마라 속간데 그 잡조랄 거기다 재난 손지나 파마 땅 임마 그 다 잡조인데 간다리 있는 너좀이 타니 갑다리나
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 다 폭선 인난자 랑니 그치글 예토 그 캅슈고 인난자 달라다 차지고 망보치 벨고 망보치 텐다치나 달라 주유크 메시긴 삼진도 스텝 인상다 직 파마등 치적근가라 이치 등 잡전망으로 스디다 직 파마등 코넉 조장 나라지 파직도 각바 마연바 파초체 랑니카 삼바득 텐다 직 시에주요나 어느 수치소라 직
0: Та гавшуқың етейнара, рынгы гавшуқ тартын бапай көне, рынгы гавшуқ тіңе таласығы шалай етіңна ваңи, дымуд кенді сәргөт, етіңна чу рынгы гавшуқ тих көра, чекін бапай не, дызуң етіңе қабдар ена.
1: Ама, лапсы, лапсы. Та, наина, рынгы гавшуқ тих көлан бепа ше цурчына да, таңуэна да, та кака маңбо шу чу ёнэри. Кака тусу часын кан чигы дусында да, чесэй чигуна ёри. Пэ жашана чига таңуэна чимсан кэ джабчур. Та чимсан кэ джабчур мэпа нэ ёпа чиды да, манаг цуке рангин кэ таңу кэчи джизар кааны да, чима таң, ёма пэнчи часын ло дэвэ кэ кэча танда шик тобгу гу ёри. Танда чиды нга цуке тэй кэ чонэн байба чигуна ёри. Ftenyimba na ta ji zozo li tuk lanlan jodiu ta nga zu kaka chishu ta kong resan ta logjika gotam gartan ka yunna shiklan suna ta panjur si jita kaka chimbo si chiyun nari ta. Ta nyimba ta ko panjur daru ka gane kaka chimbo chiyun ta fta nga zu ki ji arsano mambo tang oya cho yunna rungi ka panjur daru chi ji gana ta mbaidun chimbo chiyun ta jika kaka kaliga nyimba ta risan jindo. Ta zumba na ji gandri labri gachuk tikung lan beyung tita chiga lopsu kagane shina ta ko loma mi na lokun tomba chiga mato kanya yomari ten tita nga natsu chiga loma duji kagane so su ka chiga dacha jakjaya nanda oya ar natsu ka chiga pinsu gergen pinsu pala dolang tang tijinda samlo jiri tijinda chiga natsu ka chiga lopchuk kan chasha tang tijinda chiga lopchuk ka kandri labgari soso la wangwi ka chichu tanda shik sarta todju ka tondala ta natsu ka chiga samba mangpo shi pechuk tang tuchu mangpo shi wejuk tang kodrik mangpo shi jil chota mangpo shi jil oya ta pamni mangpo shi ka gangna ta ngo chak taba shi jita nga tsuk bepa chi bika jirim tso nang tongju yoba chikari samsung gergen
0: re kwatin chi ta chirang ta kuna sha kuna tev jindir ng gavshu di ngay thalam bapaya ju hachang ka chenpura ta kichu nyo sasgan son jina ra chongri ni zonga da tang rang rang rang ge ga shu sa pa de chu da lo ta chim dang chong sam sa pa de lo chin la su kan di de mi yong na rang ge shara cha su ko ta ga song chi ge jeb ji kong jeb na ta wa ji de ding ta la ge chi ba pa i na wa ji de rang nga ra ti chi am gi tang ga shu la su kwa la pa de rang ge nya rang tang na yo no ge ge jo ni la su kan de yo ge di jang ge ting ta la ge chi ba pa i ju di nam jin ta rang rang lam kha tan dam dang na lam kha ting ta la ba pa i jo ju da ha chang ge ga chen bo de la pa de chu ba pa i so na de tam je de yo kwa ge rāng gāp shūk tāng mānta mbā rāng gā līnā māndu nī nāmu kār gā shāwāz gī nā māngu pān sōn jī nā rāng gā tē chīng dīwa rā chē pūzhūn jōng tham nī khīj mā rī nī ngī thalā mbāpā yī nā rā mbāpā yī chō rā kā mū rī yī jir tī jāng gā tā chō rāng gā lām khā dām kā ndā nī ngī thalā rāng gā tī nām jīn tā khā rī mbāpā yī chō hā chāng gā gā chēng bō rā tī nā tā chō rāng gā lēr kā ndā yī nā rā māngu wā gā kāp shūk rā tā gā pē jī gā chā tēn tāng jab am yōng dā zōng yī thā nī kāp dā rī nā
1: Lasa lasa kakanda chiga tadayana nga su chiga rungne yinanda yangna chiga jucha kong yinna chi nyungwa na mangwa tang meba na yoba cha ma tsungwa ni cha tsangwa nchujo tata chiga lopso yinanda rungne yinanda chiga cha tsung kakshu yinare ta pecha jana chiga pecha jana chiga tīngsāṅka chīk rīngnīn rāwō shīk yā nā tā chīk ārtāngwō chīk chā mācāng wā nī tā chī kānūn tāng tsō jīng māngbō shī jīng nā tān jīk tā kī tāng rīngnī sīr jī tā tā chī chā cāng wā chō gō yō bā mā lā māng wā tāndā sī chā jī tā tsō yī nā rī tā ngā nā ngā tsō lop chū kā kāp chū wā nā rō tāng tā chā rī sām yū tā nā ngā chī ngā tsū kā chī māng wā bā chī māndāng wā nī ndāng wā tāng chā mācāng wā nī cāng wā tā chī lop rī kā tata chik lopda tsamma yinba rangni ka wangwi ka tenze tang ar te jinda chi nga tsu ka meri rungne tam chikwi ka tenze mawo pulik tanda chik che tsuk la gongko tang tuyne chik che tsuk tsuwa ngu la chik pen tu yobi ka jala mawo chik ar tun tam nata nga tsu ka mawo ka perjin ka cha te jinda chik nga tsu ka chik lopda nani chik pecha jana tata chik chung chung tanda chikwi yin rong ta chik jeb cho la chik rangjung tsirik tang, chitso tsirik chung yonmi chi kong labgari chi pentuk tanda juntubi ki lopso chi chartin tanda juntubi rwaya dadayana chi chitso tsovi nana chi nga so chi chitso tsirik kong kewa maa rung chi rangjung tsirik kata tanda chola nga so chi nyamawi ki mebab tanda chi na tan nga so chi nguluk, zijur, te jinda chi jengu mabu shi menji su kanji tene chi rangzhong tseri ka gaun niya tandar chi chi chukla liki chik tiba tandar shi ka mao pi kaap chuk tang perje ka cha yin sar jini
0: di ngoma re ta chi rangga di rangga liantzen di nang shi ki dai tang rangga tarshin loma ka li shi ki tang li gu sarpil zo yin jina ka chu li gu sarpil di chon jina ra lopcha che mundan tarshin shiara to na rang rangga li shi kini talandang jir guani li shi ki to ni rangga gaap shuk tang tambi cha chukungi tandani li gu sarpi zinan ja ta tarkabin jina kargi lopchin loma ka chong li nir guani ke li nir guani daga mangpo yo kare chak chu lopchin loma chon jina ra yang shiara yunga chong li ke li zina yin chingmini kargi ngayung zi kere yunga chigini nyeni yunga ti marza gilaka chigini chong tan di janggun chon jina yang kargi shuk chigiri ni gilaka ni gichu ta che rangga ta li tukungi tandana ula rangga rgini tang jayu liyangna rang ge cheli tang jayu ge lihtu ge shuk ndiyan ba paye kunan da zun chonjina yang kaab shuk chigiri di jangan da so su ngay tala rang ge lihka kong liya ji da gish kirga cha chukun ita te zga zi chigini ta rang ge kaab shuk tang tenggo ga nigi la kani ta cha chukwa gemku tang tenba ndi amgi da tangay ta lihtu ge ngay tena rang di ngay tala ba paye na ta maung pan chonjina rang da ngay tena rang zga zi chung peji yoni chamri yoni da mo yin jir samga kwa rin che tina jigita da che rang ge tyang ge lensen nang a shi gi rang ge chi li shi ge li gu sa pal la par ta ker ge rang ge chi ga shu ge tang tem bi sha ma bu ri de ko non ding i ten da na da te rang ge lensen nang ni ji ge ta ka sa ba tang yang na rang ge shen do pa gan da ri wa kan da zong i ta ni ka da ri na
1: la sa la sa ge ge ta nan tan ju mi da ji ge ka sa rang kan shin do song su na da ji er ni zo ji ge lom tar chi la ni wi lop chin ba yang na ji lomtar chi ne thar tung rang ni la chan bi lam bi shik ma ni pi lo ma yong la ta ki cho la ta chi nu shuk ta shi ne mo gu ye chi tong lo phang ya ma ye thok sun dang ni ru chi ta ru ka ma cha na chi nam shi nga cho la wang wi ka lam ba yang mo shik yon ne ri na cho na ne chi rangni je kangwa timpo salam zune ta beba che je ta kar chenari ta ji rangni rang kang go yin de yin da su xin gong dun jor se wa jin da ta ji lam nir ka lam pi tuk ta rangni la ji mu gi yot pom sam ti jin da ji ta solam beba humi char jo zonari ti jin da ji che so chi gung ka tang tyun ja kar chenari ta da nga zo ji ga ni kong de xie ban nang jin ji nga solam so na ji che so chi ri ka xie den ba ma rong ji rang jung chi ren ka xie de ba ha chung kong bi ke ne ba ta so la ta ar ti chu ke ne ba te jur chu tang go na ta ta da nga zo ka ji min ja ka me tu nang jin ta ji bi ke nga so lo chim ba ta la ja ri bi ta ji cho yong ne be zong chi ne ba ji rang ka to gu ta sum sa ma yin ba ji ma wang ka wa ji jin pon jur yin nan ta jar kan de yin pon jur yin nan ta ta rang ka nu bi se ji chu bi chi do ta ma ana yang na ri yu se ji ta da shi ta ti jin da ma su ji me jam rang sam ta ta ji ni ru che sam ji be zong chi ji ta ka chi na ri yu se ji ta tan ju ka ke ja dan da su yin ger ge
0: ya de de de ga den chi ta ni cha na ga son ji na wo jung shang zhu lu chin da ni tar shin nu ge ji ni 아랑그 가쇼당 영나 아랑그 첼리당 영나 그렇게 쳇고 김쿠다드 달리트고 샤와 영나 리고 살피고 샤완달라 바바이 코니 너무 그렇게 로마즈르트 닌지 그 터치한 그 갑다이 코노 대신 더 달론 손진나래요 단이 돈이 찍고 다와 나와 찍고 안 디나가 손진나 그주 로친 로마 손진나래요 망보린 탈신 거 탈신이 셔라오나 라는 그 쳇고 땅아 송 샤와 긍즈 그 접지 영나 라는 그 첼리 따라 셔라 쳇고 땅이 땅아 송 샤와디 접나 제츠코 다김 코망아리코 어텁가 너중에 테나 랑랑아 촌지나 페지기 착간자리 요 근데 중에 탈라 삼루즈가 뭐 보리 땅 드니 제랑진 더 그거 랑그다 저슬건 리구사 버전 너중에 탈라 지금 바빠해 준디 다드즈가 요과리 준디 촌지나 하정 그 같이 버리 삼고 그런 지디나 되는 글엔 선디는 이제 랑 그 아 달리식 땅 리구사 버근이 텐더니 이제 그냥 그냥 봐서 갑다리 논달라 그냥 답하니 그런 지신이인
1: Nasıl, kaç şey girdi?
0: Ya, ne kırdı mı? Çakı delik.
1: Nasıl? Ha, çakı delik.

kaptari inar. Tiyan terangka lensin di nga lang zhanda sa chidiga kubdiki guzi na ta talu ga da chikwa dimbaan di nga chonjia nang shu lopchin homa ma nga zgan chonjia rang rang ga che li tani tarshin lopcha tani tarshin ishe rang rang ga cha tsukha tang di yung da tangi ta rang rang ga li shi gangi tanda inang jiga guk. Di yang ga ju darkab ga da lopchin homa ma nga di chonjia na shira cha tsukha tang a yung rang rang ga ga shuk tang che li ta da cha tsukha tang da ni ta chong li tang na ke li gangi tanda Bapae kono lopchin loma mangpo yo kati kyan ge nazo ngi tani yang rang rang ge ga shio tang yang na rang ge chi che li tar te shetsuk tang ni shawa gang zi ge jam na jik yang na shetsuk gim ku tar te shawa gang zi ge jam na rang rang ge maung pan di mpe ji ge cha zi yo jir nazo ngi tala zi dang jik ju na ha chang ge ka chen po li dian chini ge jo pan ma ra yang na yin ma zon chon ji na ra ta shira shetsuk tang a yong na rang ge li shi ge la kanda la ta chu chi kali me pa nyok cha me pa nyen kha me pa chi chi po de mo ge sha wa ri zhe yang na zhong shu ku sha wa ri ji lang na zo ni de jun de chong ji na chu pa ma re yim ge re wa ri dian chi ni rang rang chong ji na yang rang rang ge chi ga shu ta ra she ra shi su ku tang a yong yi shu ge jian zi ni pe ji ra yang na ding yi ta lan dang ji ge ji se gu ne yang lo zhong mang pu ri yo ge dan de so su ge ge ge dam ka ge chun da ni rāng rāng gā līr kā gāng zhī gā dhīb jī nā dā zhūng yī thā lā dīn chā zhī kūl tā kū nī yī chā zhī gā chūn dīn sōng jī nā yāng ā chāng gā gā chēn bō rī lā Rī rō pā nā bā tā yāng tī tsū gā gā dīn gā līn cīn dā gā chāng bā tōng wā lō sōng kī jī yī xā lāng gā chāng bā ndā rī shī gā chāng bā ndā shī nī chō lō rīng dā bī tāng gā gā chāng bā ndā shī gā chū yī lā

Yangar davi ishchil ni shunjarinda ya. Yanga hua o nga artag shialar ikhsal ya. Da xiangma kanji lakar chigaril ya. Yanga tenyam shun vir ngombor ishcha ya. Shchi tarma arga avin zamdari chana ya. Yang ashtza chigayar lar jile chigde ya. Da xiangmar de lag tunjav chigre la ya. Yang tenyam zam chikarur ishcha ya. Yang ashtag kharish kardin

Taksim bar jam tsun chi tong jin tsoye. Yang zhinir jam tsur tawr rin chilaye. Yang lhagam tong nyamur tawr jin chilaye. Ar gom sem nyele usil sin kari deraye. Tor rvsini er tenari rgaya. Kashtin milanya ma akharwari janaya. Ar gum semnil usil khurkari deya. Tashtyaran charvi erkarmari ndaya. Yanga tindawala agi chigchonya. Tayundan mina alama chin saraya. Yanga ngawan tsular dungwari ndaya. Yanga tila chalil tartam chigtoya. Yanga ntarnang machul shchupa chin saraya. Yanga galangin rrza asatang chin tsoya. Yanga te la wanzir ma shiri toya. Yanga rangsim marto argumchin rin saraya. Dishyawa kongla nyatang rin tsoya. Yanga te la manag ngontum rin toya. Yanga te ni yirdi irjimbang rin namaya. Yanga na kor dila atosun rishiya. Yanga

0: ашкала лончин.
1: Сарангир нямжу.
2: Нянканамба чецу демуйна терана чертиг ништун нетигли да тигби ци несим тан ярсиг да наби цирг уциг да наби цирг инла замгмыржи суни тангди санжир нямдугли цинже нангтуныг нади чившал
3: ye en hyang tu jin sin shi ti tirab che le ek sarwan zhe
2: li cheng ge liu nin da lin de du shi men zel
3: a je yong mang chin ne ji le ayu tan keng gi de gui tor geng ge jin kem song chu jia chim che chim de xie xie de xian guo zan
2: shang qian mang qian de jin le yong han keng ge chim zi ge dang a da ge le xia wo de du shi shi shu ni nang dun la xi de nian ru nong
3: ye en ne zhong ge xar ji ge nim chu yin chi ge song a lu ni chi ge xie bi li wa de dang zhou yang ge ni de de jian guo ma ge chi dang jiang zhu le ma ge chi geng gu chi di ying de bi cha zi ji ka shu dan bo dang san lu jiang zhu le dang ni tu dan zi ji san li ka shu a lu chi sem chi ki ma ma la xiang de xie bi xia bi mi yin rang tu bo rang pe dang ka qin ba zhen xie bi xia zhi ge sa tu jin hing tu ji nang dun su bo zong ni ye an jin hing tu su zhong xi jie cha shu jie xin ping jie dan dun ye an hing tu ne dang ge san bi ji xi ka qin xin bi Marim ni marivara jinsin shiki. Tablin sarwari ye an hiangtubdi yiladi lirgashang. Lorji yinrang dambi marim ni marivje gongchin dangmi hua ngir chenbin danchu shibir galung shidi. Shishurang lig dangrab jenjir jekab dobdun chun yung lin zikchin shibir sambir galikhar jia chenbun dunchubshi. Jili chig dambi rivu bo taayi nyambami bi dasim songyo la. Tonglong ba bir sangwu yi xarji hiangtub jinsin shi. Danchi tulani bir kapsi. Mumang bi re nyi xie si ye an jiang nin de de ta ri ng ji liung ji sa ni su si ta ku ra si yang jia lin dang zuo yun de su sa ji ni ning de ni bu ri ri dang lu ji ji xie yi san ba ri ri li teng zhong yin ki yan de lu ngu ji sim dang la ska qi lin ba zun xi bi wo tong ba bi lu da de de xu nim dan bi gu ni yang qi ngun dang ge cu qin jiu ji bi sin de jie qia shu jie xi jin ping ye an ji sa ji ni xie de teng bu shi pen nang yong Nishtung jo nga li pshig sir di chin jing hun la. Kung shan si rik tukshin nang bar pimni nang jib dan dun. Sar ji bar gamba dang gung chin dang yur gamba nam ji yen dirgab sab jig bi. Sula jin nab zang bu dang jo sin nab zang bu li jib bi yen an hing shtub ni. Nga si dang gig san bi jen nur sa xin si yin. Nishtung nir ni lor dang ga cu chin tang nikha ban jig jin ni zang kur jig man gur bar. Jia chab shu jia Xi Jinping tharing yen an da pi ba dang. Shkam nyekhe bi zhongkong zhongyang chabzi jujia jingyin nhecha di sarji gha nimchuk dal himni nanjib dandun. Dangzi jian hingtub gha la buchi darpil dang, yan hingtub darpil dang di, lorji ji yetun jibdan dang, lorji ji rangil ji chi, tabzi jian hingtub darpil dung abji shi di. Dangga chukchin tang nyekhe bali dung bi gha mingbin lingan nguanjir yongchil tanjilin batib shiki. Jia chab shu ji yi. Yan hingtub la gha jibchil dang sib dang dirib jia charji go di. Shanxi saka ji peji la zhong mi jir ge xig sarwab zil. Kongi btan dun, sarji gh nenying ka dang nenying ka ji mamang ji, nga si dang gin gu chib bi, zhongi gh sarji la gh lirtung dang, fi ji ka xin shig yo bi, nga si tish dag da di la yin rung ji ji dang yin lan zang gi. Rinba su si dang dang sig zhong gi, leng gin gh jib sim dang, gan chi kar sim chi rab dang di, sarji gh nenying ka ji pili ji dang, nenying ka ji mamang ji suwa ji lak sa dang ji di dang na ba gan da sim lan zang gi ba dang. Jiabchur bchi hi ji chi dang, nenying kajie pleji ji guntub jim juk sa dang di, nenying kajie mamang changbar ardi shang jie bi cuwaru dang ji gi. Kongi shanxi la zhungi lig jie dangrib jian zikchin lar ganda dong bi chul, hua ngir chien bi dang ju le dang, dirib jie su le dambar xolim xie bi pindin dang lutum zungi la. Nab jie la saka da huishtum jie niba hirtak yin dun filip xie gibar nan ju nang. Shjie chab shu chi yi, chetu nang bi kaabshuk jir zong di. Yan hingtub di nenyang kajie mamang ji lehang la kaalu jirwi laglan rngi sab jirin yul. Lohchik semchik i mamang la xiamdag xiewi xabi mgiyid di. Dashda sasir thurgang ga yechirganda sabar dambu cikijin yul. Loh chilag ngundi. Yan zhongchir ansay chui gochoo zhongda jin nangkwi dewa na. Huyen cun jir kakil jenjig dewa bshigin bi. Shirchul hirgawa dang nama lingkawa. Xaba jib kawa ji jir kawa xim jir kanyin la chay yul. Shkangil dedag lamgini, dewi dang zhibuyi, rangil ngang ganchi kirni, wamid libi sasha ganglag jie wachu shi di. Gakhi tunli plejis dung jie di, anev lan jirduk dung bing gxab shi. Darkab ngunchi jir jasil ngurduk da jirwi, gulupung diwari. Dangrib jenji rikil gakhi ag dungramu samshdung lag zigni. Jemtil ngang bapran jungbi, shingjir jie lamu shi dul. Dima yong jie mari chanyu kulu chukbi yungbib, nishtung jibjali gura jibt

0: dagchur shepi thonli dangkh kanlig gi ngombr shiyo thorgang ga lhamal shangli demkul ta thorgang ga jekum ji den mangshang zor zongni chagchi nya dang jangsil ngotsil dang norna wolig sugjin chombi zorgun ji thonzi lag bi thonli machang chigdi gi demchung shi parmasal songun ga chachi dan bi charig dang za tung ga nambr teni zorgun ji chamchang ga sosdung na namba ngombr shi la Tetang chapchik, nyanri jete, chading jenga nefsu dang shibchak le nun, bichal kundil ji je, thonli machang yung je, maalag nremtun shi. Yelngi se sirg nyongril shi sa dang, thonyil tashtung chetun kal gojig shi de, chonpak toshang, bagzog mebi thonyil je, gencin thakar ngombar shi ba dang, chongkang dang gojzi chongkang ga nyodib dang. Jekong gawi logdil chongwi yelngi ni chongsuk kondun ngagtur rentil si di chongun ga jekim tunzi zangwin zhongil ni jakib shenang ga sijuk dang ngun tapar gandar dang. Torgun ga kamsu chowin remki ji zhongwo lig manzi dang kamsi bilag tunzi ji tunli machang nyamdi si di wunmen debjir dang torgun ga kamsu tunzi jenkim kamsi desung tunzi su kamsu shabshi dang tunzi remtun si ba dang. Jakob Shenang ga Deitong Tuanli Deitsuk dang Kamsi Mendi Likung La Shuk ni Chongun ge Kamsi Tuankung dang Tuanzi Mansu Nyamdi Lizhi Ji Ejur Shikang Torgun ga Jekam Kamsi Huamjur Wakhi Mugundun Shi De Chaitan Kamsi Tuanzi Shenchung dang Tuanli Ngatung ga Tablam Yajil Remtsuk ge Nindang Bur Chongun Remkil da Cheli Chongwa Manyungwa Shik Yung ni Remtun La Dikang Tuanzi La Ruinyung Shibar Masil Samlu Jiri dang Dreamal Nyamli Shi Shangchin yu chung kipil ayun hankang gi ranggil gi yeung yu chung kipil maalag dang Jakob Shenang ga zo chung nyamdil han chug Kondun machang kipil ngimang reem chug ge chung ge chan chung dang rentil si de Shangchin nang ki jen reem chug la shig bi keli zanzig si ni Kotul rentil chung tam chung da di ba dang Reem tun nyamlin dang yelngi rentil Dreamal nyamli ji rik chig jan ge nyamli na ba chun Jakob Shenang ga chung a mang bi tuanzi ge li chab dang yin rang chig di nyu zhib Lakhzir nyamli su chab kong se dental dream la dang sib shiba dang. Keli kaki ji yilngi se nyodib dhiyig dang tonli nyamli ji tabji dhiyig gul.
1: Ada dhigbi ci nirni nin. Chorgun shangchin chortin abde tang ayun lankang nin jirwi gne zida na. Shangchin chortin abde tang ayun lankang gi. Ade tang topsu niba dang. Ade tang abshangsi torndog dung bin gajul charji nishtung nishtiglo ni nishtung simjilu. Sham nir didi galajul charji dagyul. Khwar ni jamba dang. Shangqin yung jia dhe tang thobso dang, dhe tang shangci thurndag dungbi shaba so su chun yung ni gojib si di. Mingbin su wu dang, zognil ingin, shabi lang shabji, shtankil sa wu si gang. Nishtung simjil lhib di, shangqin yung jia dhul mung jia dhe tang shangci chasi thurndag si di, jia qi sor nga yin dhil hib sin ji jiri. Gachul charji yi, zognil gachul dun sin jia dang, si zhaga xe tabrik nirjil dun yu la. Dere dhe tang chariga chadilag zamchi thurndag khungchir dungbin gachu dang. Tanzun palishunga dhe tang chariga chadilag zamchi kuchub shiba. Chedin chariga chadilag bidag sachin shibab jindi yul. Dhe tang chariga chadilaji chabzhug shugzhig pinsim jimtsugza dungbin gachu bedi. Dhe tang chariga chadilaji shugzhig zigba dang. Hienjurag sarbi chabzhug dupkhi khichir dungjiri. Panji lekhung jig dhe tang thubsog yasa zuun zikchin shibin gachu bini. Panji lekhung jig dhe tang chanrigi chabdil ngani jilagsa dangdi. Dhe tang chanrigi chabdil pshenkin jesung shajiri. Dhe tang thubsi njunma rik lakchung gachu bini. Dhe tang chanrigi chabdil jib chenki rik shangzig shiba dang. Shangchin rambi dhe tang thubsu cheli lekhung jig niba turundag dongjiri. Dhe tang chanrigi chabdil jig nakin lirgindil gachu bini. Masukuramba mandabarimini changtar je chariga chadil bejiri. Zirama de tang chariga chadil jachir dungbi ngachu bini. Rangil ji ziram hanji chortin lekung je gimkuro shabshi ribdi. Chimtsung hanbi ganjian jokbi shabshi nangning sabjira shajiri. De tang chariga chadil jangzin jenji nisun ngachu bini. Jangki chariga chadil jeb shugdi lirstag tisang datangdi. Jangki chariga chadil ziramda chabir gandil dungjiri. Dei tang pshangsil shepshir chalin shepi ngachu bini. Dolmung dei tang pshangsil la shepshir chalin shepi jarji tigu jisang dapdangni. Shepshir chalin jik bisi dang panri turndag dongjiri. Dei tang sarig chabda ji tenjur nyamchin jir ngachu bini. Shugmung ngachu jir jensul donchulub shidi. Sarig chabda li tungkung nyamrug nyamchulub shajiri. Dei tang sarig chabda jik bisi dang yilatun zikchin shepi ngachu bini. Sarig chabdil jig bisil shepshir dang, dhe tang sarig chabdil jig korig lakbu jambar khinnum shajiri. Gachul charji liq savur dambatar na, sarni so su dang lekung so zi, dhe tang topsu di,